0: tene dal joxe guñ sen xibar be mat sek ci li di yeer bi nga xamantene nguur bang koy def jamono ji ñu ngi len di xam
1: man sakunda la bunda mom be marari man sakunda do ku lala e ka feye ko ministry of public service
2: going on holiday